e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mangwa go benwe ya nta nga zo ga go di ncena go kuma ga go tsere ka re tama a ka go ma ka mokwe ka ntaka ntwa ma go ta ga di ga di meta a jo e ga go sa

Ganga are soto tende go ano soto na wa a ga kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana go e ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke teng kwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta kitlo re ke tsome. Thank you.

kaki tonga pulung apulung na oka ang kagong atang kaso matakoy kam kalain ang mga ultamuya tiyong atang XKFM kwa na may kamalaki 22 September.

Exka FM 107 oa dano nyege tsama 7 tsama go 44 minute dite nge karma kwa tamaga a Yesu yete ana tsi ya ma kwa ta kwa swete un go ntamaga ga a Yesu I ka kwa na ji anu khamo a se na go ta go kuma a se na go ta go abasi ta tin ka kwa na ji nde kuri kwe mba kuri kwe ta te kha Yesu I sen ka kwa na ji te ki tinji hi tu te te are kwa ana are kwa jaro are kwa jamana are kwa kunya ai ka kwa na a te mu a se te o ka tin go ji ma kwa na ki ke he te kum di ta khona khona anja te akuyete khona te anja abasiete khota te kuma ansen kuta kum kho he te ta te kum ka kona he I ka te abasite kuma ansen ka te dangwe ti he ti dia kha kunwa ti timare ka te timande kuri kwenu ti mamba kuri kuri ta ma e idzia ti ina Yesu yetere kareta venu ti ina abasika ti ka ti Yesu isenza ti muwa ansen ko ti kuma ansen ko ta ti muwa ansen de tsamdzi ti kufani ka ti ma ki ti atan ti na ti re ate o sikere ti ti veri kareta amtsi kuma ata kha komnu kha tsi mbuya ti ve kha komti anja mukunda ka tsi ti ta kha kuma ansen sin kha ka tsi ti ta kha ka tsi ko ti ko ngai ti kedzi kha swe ka ti ditango mswe ti ma ditango ta komti ti kha abasika ti ko kha khata kha tsitsu ya kha tshwana ta kha abashika kona ya hambe te koma asin mba kuri ke ema makodi mare karita nunde kuri ke makodi matire karita a I ji kha jha koma an kha mission ti we eti ngamu asin ti kwadini ti nge enga tswa ti better ti ti nge enga tswa ho iti tate ma kona sikirita ti ho to mu wa kota kwa anga si ho e ti tshwana tika tati kona ha ata ino ti uta kona ina ateta hina nge tang nye ti ho a nge ta ina tshwana tika tahi koma tsai kwa kota kwa mana tsare ko jaro tsare ko ana tsai ka kona jiki ina mo a ti tatana ina mi tata ne e go je ti mo kwa tshego nne go je ti mo kwa kya go ti kya go tatin ti nna ve ne e a mo kwa kya go tin go nne I ke he ye e a mo kwa ta kwa go kya go kwa tin I ke he ta ti mo a asen kwa ta wa ye e ya o ka a I ye tinu tinu ti ma ki ti ti re ka ta ti mo a asen ti kya ti ke su I ke he ye e ka tin ta ya I ye ti a I ke ka ti khara kha ye ira khara ta ti mo asen ko ti ko ma asen ti mi ti ngende kuri kora kya resen ko ti we ti khuto ti te an kam te ta tsam jika inde kuri ko ji jinga ta ka khaji te ko ka ata khaji te ta hi ata khaji ku yen tan ti kha ande kuri kora be mba kuri ko iko ata kha ko te hi ka kha ko ata ku yen tari kha ko ata jaman tari ko ata kha ko jaro ko ta kwa ko ka jaro tari ko ta kwa kha ko te tari ko ta kwa kha ko an tari ko kha ko ku yen tari ko kha ko te hi ka ta a I he tan ti nu e jika ti ti vere kha mba kuri kora ta ambe be khota ata ndi ngo koma na manda ndi ma koma na shi kuti ko tsonma o ye kuti ko kuko ya ho in hati unde kuri ko ji koma na ha u kam tsoma kha ya ma yu kuri na kuta ho yo aba si ya khunya ropam ani nja very karita tsum kona mka ai tsoma pero pere tsoko I kara ho itam am ki ta ho ko to ha ho in hanwe ya ho ji ho kya ite ti yo tengwe ku very mba kuri ko ta ma khuo ko ya kwa ha ya ho ji ho kya ko tsuno ka khom ka ite a u kam tsoe a he ti kwa a sarange te ko ti ko swere te ko ti ko kai ku ko kain ko chom chom ko te ko aji te te te ke

0: kanti ngiqede to yosigaga to timbambate xa isika ngqito nuhiki darakwe kate ewagu kha peter nosuta yakwa tate khambamba bete wesenaxa isikarado ececede na
1: moro mxa moro midala isengqhotswa iqhosa jtt yang
2: moro mxa imidala isengqhotswa iqhosa athuki kanini ka ngamiqhathuda kwinxixhamakho yomukuthika xela camkanti sikamanqawa ike studio nqi ta miqhathene kwinxixhamakho yomukuthika tisa tisimuxanze o mukuthika tilungisa tidheka nxela camkanga ixamxaki tecatu
1: ngawa ke misu tam tiwola mamhoqhala sisimuta asa
0: koro nakuti tenyamsahinya antsako taku kyai emki komzi kame nwa iyahi tamakanu kumanu kuheta stora sika kuwa isani esiako komka kwetuwa masa kuma mboro e korena kutako hotu egu karahi ak hotu egu kate kamski khamamu nu katrain bisi e hotu si osi kanui khekwane an au bara khohe nu ae an tsa kota ko kyai e ata isne a komzi ama kota kam e nua ya te kam siki
2: mba bisi le kwa ga trena la tota sambule le kama kwe kanda kti ka ngau desa ngau tuka tu wa stola yiga na kam kwa kasi kwa tong hangu ka itsuku wa stola yiko ga gawa tong nga nga diga kwa tong hangu ka itsuku wa stola
0: ah su tita mati ata ngate ha wesento ata kwanu te prende kwazi amwa kutako azi kitemua te kwazi kate kwa kute kuitza ukusa ata kwanu. Nungasi katoti toto kwa ato kuna ato kusi kinwe nuto akrao kakuitza uzi ata kukrao. Nung ata kwanu nyam kakwetemu sa houtu hee. To ati kusa nye krao sa. Nung nita ikaratinsa to ati kwa sa kam dikoso ahoutu awonu adikoso zi ato ti akrao Tama kanu ngiti ka haprende siki mui nu kam kadi koso sa atamo. Nu ata kam kadi koso tamante ako si kachanu kwa kukunsan ais ka usento ito radu e kwa naka tuto. Tokia ikara mua kutaku tokia ikara tokuna kwa nto kicheka kuitzawzi ya ka. Nu ata kwa nita ikara ngikuwa kusiki tehisa. Tehisa e aho utu ete ngongol kutaku temua teta. Nu aho utu ete ngongwa te kamsika te wagok e isiki kam di kososa ta khonsi ika sika kam di kososa.
1: Aha mga titingla anyo toktoa gya luta ngaitza ta togya luta ngaifiri itza kwa wala kagba itza tito wala kagba.
0: Satse mga ahe miye Peter ata kwa nu te kwa sa usika kam sa unkwa sa kanyama kongge ta khun kongwa ni sa unza te sinu te kam sa kangge nu a sa unkwa zima ko sa unkwa ata kwa nte yama kongge sa. Yen. 2, 3, 4 is so unkwazi.
2: Kalang take a lot and I fear it ya pranky kalakanga.
0: Ah, fear it because I woe a hoot to him. Now, I'm om kakomatire.
2: Ahamga, pranky kalakungian
0: ah. Ah, aunt when utian gama be my cock comes it in reta.
1: Pranky kalakos now comes his imba.
0: Aunt checker, it's a checker karami. It will take. Kwese na ngaye kukombe ngata asa isi tingreta. Ien, ien,
3: 2, 3, 4, 5, 6.
2: Kom aise zi gya pringi kala nga ngunga.
0: Aha, anseka. Nuto ande kwa toti ngaguta. Ngu prende siki. Kwi kaji he tingwere nata.
2: Aha, mga. Gong aga tsa gya pringi kala nga ngunga.
0: Ah, ake atseka kumene ate tuen karamun te munga ku akam yisa a. Kue, ate isi ngoro sinzati. Nupite ndewe kumse usika ha, akprende sikita munga te kam siki.
1: Mba, pringi kamwa singta tibo, oba, te eton akrisi.
0: Nuwe sento to ave te wove kam se usa a. Ek akwe nu, kong akwe ta. Ti atong ave ndewe kwa ake houtu si kong aninzati nireta. Anza kwa heti. Aga utu si konga anenzano. Anza katire nui. Kwe sika ambisi ye. Kaya a enzen anisinza nui. Nu maki kaya kwe sika nui.
2: Bisi la kaisi nga enzini mga.
0: Aha, aki hatseka karami yate. Anzeka. Nu kuhusa te aswele mete kombe. Ma kwe musobo anui a utu sikireta.
2: Kunza kwa tola anga. Ta kanyang teke ya ngwiwa, ba ta ngwiwa, de.
1: Chikowa ngwe kula, ta chidewa ya ngwe kula.

0: Eska Yawa Yanwe
1: Ewende Amakata Mende Ndekukara Tikare Kyatama Ewende Tikare Kyatama Ndekukara Tewe Tewende Tewote Nande Ndekukara Tewe Tewende Tewote Nande Ndekukara Takare kyakuma tebende, tiwote nande ndekuka. Tebe, tebende, tiwote nande ndekuka. Takare kyakuma tebende, uwayonde ndekuka. Takare kyakuma tebende, tiwote nande ndekuka. Tebe, tebende, takare tonde ndekuka. Takara, ewende, takakwe tangenge. Tangema, ngekukwe, kangekwe hande mdekukwe. Takakwe, tewende, tawa tangwe dikaswa. Tewe, ndeyende, tawa tengande mdekukwe. Tangema, ngekukwe, kangekwe hande mdekukwe. Takare kyakuma ewende, tewote nande ndekuka. Takare kyakuma ewende, tewote nande ndekuka. Tangema, ngekukwe, kangekwe hande ndekuka. Tewe, tewende, tewote nande ndekuka. Uyota, ngeende, tewote nande ndekuka. Tangema, ngekukwe, kangekwe hande ndekuka.
2: Baby, I quit. I'm like a toad to go at the Hallelujah. Mandasa, what did I go at the man like a child? Hallelujah. Baby. I take you out, so you take to Shibe. Never for the new day, what the new Jew, quite good. No, I take the key, you for the humble. Humble, you for the new over humble. Ah, Dingo, I get on the car. I take. No, get on at the Kotamara, can you come to the kite? Na panya ki jama ko ma tike huwa ko ki o na ki kuta mi wa te ki kon a te ne ki ena ka ni haleluya ka tori na ki ka ya ki ela ka na ka ki wa ki tu wo ko ka na ka na ne ki na ka ka te ko na na ko na ki ki ku be ka ke re ki ka ta
3: X kan if emo 107 owe download nyege tsama nyege tsama go dako 15 minutes enge karama go tam o tsam ke a di kuma a di venu kuma a di ga tse ke go dako ga kuma go dako ga do wa ke di o ka gao he gan atano go ga dinu go ma ke ga sika drikata a tsitso go tama ga a ga ke ke go koma dikwa venu a swere ma go dako ga a tsam koma na ga nyama ta in swere ma go dako deta nya de ke di in swete go je ga nge swete no khana ta ikara ncana kota ko ma nta ikara khatlere kota ko ma kingo kha wota ya kha shwete na ta hinya kwa kha wota manga ki wo ikunuma e wo ikunuma kuri wo wa kuri wo ikunuma wo wa kuri ka ta anta kha tama asin khami kha kha e kha anwinga ki ati onga ki aha onga ki ko onga ki ke he ki kha wota ti kha wo ho ta ti ho he no kha an ka go kha an kha kha wo ka go kona ti he kham chirikam no kha a an go di an ka te hiti o kha chirika di o ka ke kha tanwa ko ta ko te te tinya kwana a muwa asin ti o kha a an chirika di kwana ke khuna kha a muwa asinu nye bae, nye kwenye ho, nye kwenye ho, nye kwenye ho, nye na nye chirika shi oka ki tintata, ha amunga temka ha, ha anka kusinu, nye chirika anhe, nye ta ii kara kwenye klo, nye e chirika ndeta, nye e chirika shiwe, nye ta ii ta atano ha kuma ansinu, ha shido wote, bae chirika kwa ha ngaklo kaya anja, nita atoro iko tiko, kiko tiko, ane ko tiko, an e shiki, anja kuinda kota, ha ha e, ha kuinda mtresena kwa takwa, ha nga mtresena kwa, ha tu mtresena kwa, ha tukoro mtresena kwa, nu ta khakha kuma asin khakha chirika kha vere ma chirika kha sheta ma u chirika na ko ma chiria tirika ta kha sin kuma anko kha chirika kha a kha hinu hisina ko a hisin ta tin khoji ngam ko nam kha do sina ko ta ko mu asin kha kha nganu sinu bai ti khara a ke ko kuri khoi ta ma kha a khona ta kun ka kona he e a khona ta kun si kona siki tsipa tsipa ku a tsi tsi tsi ya ko ta ko khon ko na ko khoi go ku ka ra a i sina to khoi ma ko na ve ti khara ti kha chiri kara khara ti u chiri ka he ti di khara mo a go ka ni ta ti u chiri ka he ko nye ta ti ti u chiri ka si nga di ka ma ni ta ko nye ni ta te ka e ni ta jaro ka e ni ta ana ka e ni ta te ka am o glam ki ni ta ku bu ita ta mi ya ko ki nga i si ka nga ta ti hi o nya ko e na unko na rika ta ta kwa hinto tinga no ni tsam jika khamu wa asen angro eko ya te kwa shom ngro e ta ti koma asen ve anja an e ya te je shom e ta ti koma asen ve na kwa an e he anja a di feste e si ya kwa ta kwa e na kwa di feste ngro e si ya ti koma asen ti kha di feste re khara ti kha e re khara ti kha ngro e re khara ti kha kuri re khara ti kha chiri ka re khara ti kha mukunda re khara a ke ko kuri ko hisena te ti hinya te tagati koma asenu ti hinka te ike he e ti muwa asenu ko ti kama asenu ata te ta ti tama kha ti bai ngi ta te ko nu na ukwana shiki ti te ko ti nga ko kama anja ngina ata te ngina thorona ko ngi ko ta ko kama ko an shika ta khono ti kha bana an wa kana ko ta ko shwe ko kama ngandi na ngandi na an shika ti ko ti ko thoro ko ti ko kame ko ti ko gu ko ti ko chechere ko ti ko hi ti kema nu ti nu ti mare kare ti khan ngandi na khana veri ti khara tamana na ukona mati ata mi o mati abekuma ti khara tuwa kwa ta kwa ti tsiya kwa ta kwa ti ama kwa ta kwa ti tu ti thorona tata ma e mi gwe mi ka e ji khaji ya no ku ya no ku tatino ti mu wa asen ti khara kha ya no ku tateta.

0: teu chirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Kama ginga wa andalai mayundu tajusa gita nkwata kango kwa kekia kulimu agaga kekia kulimu iwima ni kukwe giga yu ya kwa ima nkwata kwa nga wajuke tiki kia umai tiki nkwini atiko ikwe sinkwa kwa kekia kulimu agaga
2: haa juwa kwa juwa jumwa kwa toka andalai yika mayundu kaya tanda wangaka wa muyuka kinyuka ya anhando a tanga curica de jagão já não quer a tanda ainda está todo deme tudo a gente já mas a dam se está todo me dá a mim vi anhando falou de curica anhando bacalhau a gomita anda já gomita tá o cachê cachê tem tenho que amar de coa tá cango a do não tá com a gomita curica tá com gente tá galera aí a gomita cá dije o aguala cá que a titi ganhou o aguala I can't tell you. I'm going to go to the house. Tá lembra do agente com a minha queia, já dei na Saddam, ninguém conta com ele, ele já me cava anjo, tá que a o anjo é na Changhai, guba com o tudo bem calma, chega o guba chima, ele calcou também, tá calcou tudo em ele, tá a queixa, tá com a angatua, tá a campo a chama anjo, a campo canta, tá com a cola queixa, se tá o ama, tá de jaca que cai.
1: Okay. Ta iman hata kwang hami ke gachi chike ka kya dawa de man mam. Chika ngungi nga ukwa atege sika ki gwa ka ngu hande kya gok an khuts ama kekei dren kya kuling mani kukwe uha.
2: Ta kan aga minga hala man ya. Ka minga hando ama ke kumma. Yange ke ake ngke ya ke kama ege ngoyang kachi kubakale ke kam. Ya ke kari ke kudubi ngda ke ngum. Now and you, I hung in Hong Kong, take a jump coming. I jump coming, I think. You just get come and call it, I'm not a gang and jump on that car, the Katrihana, them jacum. And the jacum go go die in one, beyond the Mokto Guita. What from a day, at Hakunga said that, so that eh, as you jump it, as you jacket call a gulag. Ma kuli kumi kami ma la chala. Ta ju cha ke uu ta ngon ge uwe hete se ya ge hete se mi gwe kwa an kao ke a gen chanam. Ya ka a ge hete se mi gwe kwa la a a. Ma nguyen ge. Mi kwa kwa ke kre a kya ka weke de. Ya ka mi bari. Ya ta ha ya hane a kwa ma se ka ke a. Tadi kami bari, ini kaki kena kami ini comela. Aduh, ini kau jangan tak kate. Daga jual gawu, jual gawu kah heka uakola. Cukup elo kula tak tem, ake. Cukup elo kula nung, tak dah amah aku ku. Tak apa apa kakan wang kau ini tak main dongan nam ku ya. Pa tak. Kau hendak juga kembali ni, kuah, kau tinggi, kau kau kau cah, atau kama, aku kama kama dan genjuin, ah kau jual semua dan kau ala tak cuma tak, kau cakum, kau cincuil ada cincu ba, isela ngada, kau tungtung jalan, tungtung u, kau tungtung u tak kau kau lagu ya kama tak kau lagu sinar kama, dan hendak apa lagi kau? Naga pale kai. Ate ni adwa twita ago u kang mata o ka ke kaka. Na kwa kwa jun tan tata. U kama ta ti kwelo kula. Ate no a konda ni di pay mata ni ko di pay ta wali hina. Ta gwa dan a. Naga nga ta ta ago kang kung ka kang na tua tua ta kwa adwita ni kan ta ngong ha ta kan a kaban ha. Ta sa ngai. Tada which it chat in gang ding kain. That's why in Halle. That Dalo Kagu and Akuri, that Nalaguantana. Naya cunning. That's not a game, but what got you to get here? That I could let you. Kalanga, I sat to show me, came when I quit. Ya went to back, ya toala, he get going to get in. A kungula tang ta ka pula niai ai di tsuke yo ya tsia kan tsuta le kan me ta u jinge kwa te kwe ka ne ka ying he wa di sa do ka yo ga yo u di cha mu ka ka ke hale ka ya ke hale ka ni wa me ya mu ka ke di ya ke di te u ta ka we ko sa ma kai ta me ngai ngai jinge ta u Gauke wana me kaya ya me thoda dang kya la gauke kuna me. Aye ngwa chika hingjala thengi le kumi adeka ngadeka wala ke kwate ku ane ku ndawa ya ngasila ta ngi kula ndawa u ya ke bithi uta mama ke ni shengari huwa koko bithi uli huwa ta ya ngai hado angkwe wa me ke li huwa ta ngi kando asika ke kwanja ke shawaya.
1: Tagalama yang kya vanga di in kya vanga ta kaka we o hege
2: ya hm kya vanga
1: o di ke gan hm
2: ha makaka
1: ga ka ti de ka ke wanna dawa ha se ka ke o khaya ke ka ge ngwa da
2: ya
1: okay
2: ba o ka a khay ma na khay ka u khay a
1: ke ka go la ke kwanya
2: ya ka go le kwanya
1: okay
2: ya u ma a hm khay a ya ka go la ke tsin ko le kwanya ta ka ti ti a go le di tang ba ngwe kwa mama tu Mitahane Gola to Kakam Tenduke, Kanitina, Tao Yakum Mamaya, Takala Hey, and Mamaya Hey, Yakati Gachawa, Oluhua, Hekaya, Hotuaga Dong Yala, Oluhua Tatia with me. Tama commented that I go to Abagan, whom by Chigang, Mita Kau, Tapito, which you mean. Juta Kau, what did you call Yaseta? Kesila to the Christy Dole Kandoa. Quite Angula called Macatuata, called a called Gungumita Unga, she get committed with Quakako Cata, Yangabua Guata. You are called Quakuli Cata, Jita Quahuta, Jumka, at Kaka, Kondala, Takan, Jita Uta. Kaka, Jagge, Pugula Macacula. Taka catch Dumbo Takan.
1: Kalaka, you cut to take gang about a Ulokom.
2: Yeah, you better to take gang about a Jumuque.
1: You can't o kwa ke ke ke kwa onka o tu ke wa onka dagate ka tsitse go tsa singa ma kama ka a ofoka gwa ka tema go tsang hetike ka tema wa ng dagate ma wa
2: angang lai ka wa mga
1: ang
2: nga no tu a tata tu a tati wisheshe ang Sigie, that Sakolongua. Kalaka Kunguluma, Gua Gua, Qua Qua, Chica, she called Makua Qua or Kakon Kalu, Kalaka Akawa ta yata kishwe atika da he okhunga ta anula utang hai ka yata hai ka ngumka ka kan thang da wa gu ta chi ta yata chi ta da ya chi ka nga ya ka ya jala kai nga ya dubi ta nga ka chi kala ya ka dubi he ka cha o jala ya o ka yo ka jala ho ngo ka ta o chi bu she she nga nga chi ka ta ki chi ku ba ta ka o
1: Okay. Tam tam kwe kama wam. Daga chichi ge chik chwak. Nguin amunu kaka sulam. Kalbun kya oli nguma ni chukwe dam uwa kwe ka megis. Ako nguye gen ongi. Chia ka okwam. Ukwa tu ka songka o gabukung. Kekula tem teiti hinki la. Daga chichi ge chik chwak nguin kakwe sulat. Sima ni chukwe uwa ka gama.
2: Tam ya kwa ya ya. Ya ya ya la duka tam khu ga chi chi ga a a gu wa ta te wa ka chi chi wo la ha la ta ya kwa ge la duka du de be kwa tu ma kwa la ke ke tu i la wa i te ko ko me la ta tu ma kwa la ta i wa ke ke ni si nga ge ya kwa la ya ni kwa la ni nga ko ke ya ge nga ta ka ko ko ya ke ke ya u ta chi kwa ba nga ka ku ta nga a u
1: What turned out?
2: Yang angin ku tagalawat sama kwa dawan gamang hai satuma kan hai hang angun gam tawa ka tu tu ba ta ita ngwa ni jangku kata na ka ke fuata angang gam ta ngai ang ka bi ka tia tu
1: ta ga mkwa nga ga mko ka tredu ta wa tsa khwe khuna ka tsi khu kha ngi tsa khu da ya mono ke shula e ke eskwa tswa visa ko kama ngwe ni tamadi khau ni tamama ho chwa ati ho du ka wa wona ngwe di kama choma mono ko sula ngwe ofu ntatu ni tamama ho chwa ati ga du khwa tsa chongwe ka skwa nga visa ko
2: visa ko ka atantu a kala ngwa khota kala o ngam tuna ya an ga wa kwa ke lantu ka o ngam tuna ya adu ita chinga da tangu dai la wa wi ya ta chale yangu Then do I hear Sashina, me, a twa.
1: How about it, did he? How about it go?
2: Ah, Halati day, Halakun go.
1: Okay.
2: I had a twa, ya twa, come at you, which is a galatakahe. Sangu, Kunga, and I wire, yet a hand, a shoko, the cat car. Daita, it's a pangatigala. Daita pangatuan atigala, nego catia, cape baggy. Ka chua itan kale ka itapa ga to chi kala ta ka khoko ba ka chi pe ba han da itawa thon dani ta ga wa pe ba la ta ka ya ya wa go to ge ke ne chan ti ta wa kho da yi ya chin da he ke pa ga yi ya chi lo a chu ko ya ki nga ba nga yin ka ka ba u chi kala
1: ha
2: ka ba u ka ba u ka ba u dan ga ga ke fo
1: kala ka vi sha go ke
2: vi sha go ke fo
1: ta ga ka ka ka kana utwa khonke nwi kata mwa ka ini ke de kala maka kha ngane kwa kho kha gege choto wa visako ka du ta kha cha lo ka ngandi ka mani khwa
2: a kha kala kula ke o ka kha ka ke mana ya wa kho ta ta ka kam to shumanu ngo wa ne tan kha shumanu ngo ne a ke mana ta ya la wa ya la ha ta ya la he wa ya pulu visako ko ta ki wa nwi a ngi gu ngi to to ta ngo ta ka ju ngo ko te lan kha nga a ta ka mana
1: Okay. Ya ma nke nkogere kham ko khosi ta ma joy kham ko a andale ya mayundu ke ka khisi ke ga nkogha ke samtho ke nje ngwe samtho ka ke kwa ke konha wa juko ke tike kwa ke ke kha qulim ga gama ni ke kwa ko ta ma nte ke ke ko em ko tswa wa mana nka nka te na tso wa mke ka khisi ta ma a kham ko ke phandu ka tsa
0: Deu tirika roti, deu kwenjine, deu doji, de anakotinka e kreitamsiki, XK FMSiki.

tini ke gangge excave emngamana kawa bayonge kambungu burgemeester yanga Johannesburg wa dada morero ang daki metro rati ngi atu kham ka panga ngaba taxi fir ina khang o

sne zungu muso ege gengamke muli welcome te ke tinikwa 42 minute ke konke radio xka fm chimusi mula gita kom te ke ntini gire ku chu agumi ngo mko program ya ke kom ke mdami ai program ka khisi ka gya ukhama mke ngani khuna ke tske ehe tushin hukwa tigihim khasun titi gihim kamuk hukwa siw wa kaanghe mtini ki sa ulasi nga gya kwa nga wam ki muku gika kwe tushin hiu tihim gya ngu wam hika angka ka wam hika atibla u riksi yeng unwa hu sumuku gika ka ahi wa kam ge ke sa u ke kafitika ngawa kawisi si ga gi kwang u wa ngung he ke tske he agi hu akulu u kwa ngung kaite ni ge thagol un khama ku si uti ni ge wa hu ngung aka muku ge ga ku chu mu jawa khu ya hi khienis agi ta kwasa khama ku muku ge ga vindika u kima ofu infectious hu yantini ngonqo hu ngung muku ge ga ku ka wa qhing a e angungu muku giga kwe nguja uwa kwe agiga kule nguja wa ati nguja wa atasi nga chuo jawa even dasi nga gikwa nga chuo jawa wala na wala giga nguku kwa ati plela ukulu au shwe ukulu ke puwela ka mginhi ka gitwa kwa kama kwe nga nguka ka ngu ka ngunga wa a ngungtini ka akahi uka ngasi mgita wa sa kwe puwela ka atong ngi thang ngwa ngwe poe la la hi thota akung thaga gawa chang ngam ka sa akwika go ka gawa chang tama agum kholi nais ngula wati ngeten ngwa ngwa ngwa khomu ku ka ka ngise nge ngana kwa tibi khe ka kam ge ra sili ge tibi khe tini ku ngwa khomu ku wa mtsukho muku ge ka ku chusi ngwe um chimam tena thisa muku ge ka uka tibla wa khong ngung ke tisi ga tisi ga ka kholi ge ka ku kholi ngwa kantina afer biter u khun atustan di age gya ku age gya a umkhivan atustan aga chungu jala u angka ka u angunta tiplela u atim shodan nka ang kwa kwa manwa chimba ya ku manwa amuku aga giga ku chu u wa kanui tene gita u wa khannu khugu aga khutsa even khawe chimba ehe ngikwa sun angun amagigen khama khwe hika gigawa atruha ats aguka ats atso angun waka kaka muku giga kubana khanu khuguka agi ats atene a relax a nin ta hawa aki khashon gum aga khuts a gida tene ku khama khwe sio chige ang katene chu akwa samku kuwa a immune system dewe gani khuna nga tene chimbe dawa gi chwa ats aka ngam u dawa ngun gani khuna chimusi nghe aktuwa giga kuwa na khanu khugu khuts amtena gyasa katena nga thama ko ngwa riksi sang na kuwa ka ka ki kathi oyula khikhi tamu ku giga ba utuka o ka ngwa ha fix ke kha sunt sorho agi kuts a khanu khu ka go tisanga tisike ngana kuwa gwa mwa tene ka kwa ngwa khunu ku giga ta problema kang ono amku giga ta sana qinqa qhi ke kanger ta in khagwang wa tirma chin nugi tin akwa sa khamaku u a khason titi gani khuna hawa chi ge he ama ge kwa achin khali chhi ke i limiti ge ku ge moderate aga chin to ku chi ga kha chin kami ka gana tam na tam khang hwai na ngi si ka chi jala sin ke parin wa ga giga ga ang ngung akhi ka khang khang ngung tsinga tsinga ngala ka tini kwa affectir u khama khwe u ke ang ngung te ke ang ngung tawa demichi khama khwe u a gung ka singa ge ge wa ang ngung for al mona kwa a chung gani khuna da tsinga tsinga ka ka chu sing hi u a ka sing chima a thisa mu ku ge ka u u ka ng kha ge wa tsi tsau ke ang ngung ka nga kasinga tima jela unga akha shonti tika uwa ngani khona wachike tini gitwa kwe kamuko usyo
wa kakrumasi kam tenin kwasa wala si timusi ngkhigira ngo program ki dang mwa gira sa fita te dura ci gira sa program tenin akalu tom ki mulang kim sanga ki ya chong.

speed controller wa muso ngansigege ngamke muli wala komtike yalfika ma 14 maniteke konke radio xka fm chimusi mula gita komtike ke ntu agmqanqwa mqo journal a program ka khisi kantine a ngqan wa mke program ga chong a wa chisa chwa khigisa chwa Alzheimer kawa khika hikwa agya khumungo hege a tawa amungo ke problema magira satike ke kawa khimsuka in hinqunqa wa qiqi chimaga ge gawa u a mungo kati gigita a dimichi a mungo talzema khika tene gita gya ka first kelende States ke kagi ku akam uga bitigini tiki kachis ke kagi afitika a ka yasi ha fitika ngwa chin ulam he ku ehe later chige ang kwa uko ngwa akwa chwa ngena kam na kam ka rak erger chige wala gi a ka ukwa taka ngwa ta kwa kwa afetir u akwa ke ka chwa ng chimba ngi kagi afitika ngwa a ka kwa chige gi ha o hechige he akakwe kukamakwe. Ka ingata geta uta akakwa ingata kwa kula akwa akwa kwa kwa ngu lika ake. Kechi senge he atodake kukamakwe. Chige wachi jechi khaweka agia senka. Hechige kuka senchige kwa ingka kwa ingma atu probiersa chikang. Khaweka angwa senchige kwa akakwa kula. Achiga. Chige kukwa ingka ingka kwa ingke idie. Kika jhege kachi dira mak atu chige ukwa. A twang twang akwa nima bislit ha kwang ngatsi tsike tsike makatkhatu o tsinga tsitsiga ngala akula thamaka kvan ka khwa tsike he gawa anning hege he ama ang tega geta o tsinga tsitsiga la akwa tutu kwa ka wa andakh atsinga gagaga gula ofu ang atsigge tege tutawa atsi atadwa ga tsikhwang ya ang tsikhwang ngi tsamitsi Vanka gita ota ang ukama kwinga wa lu ang nagwa kunchi kaga tigigika kangida gya ang nagwa kunchi tang sika kanga sika tu kati kim hakule kima ke kwa adoha ke lu itigala taga kumchuga tu kaga tu tawaga ah mitiga skits a mitiga skits a kwa ating mutum tagala chu ta ating no ngwa lu ang nagwa kima gwa kwa ati watike kagi kwa fitiga ukwa Chimusi kakang ku a tutuka gawa u amongo ka tutuka ka kwa ka geta kwa uta adir makara. Chungwi ka gwe angde geta ke ngawa. O kwa ku bongi ng agde ke ngawa take stola nga ngi. Ofu stola eka na wala ngulma nga au ke ngawa. Ka uta adir makara a ngang a stola la. Ay kala kala atung ke agde ngawa kata mazi asiga ngdani ka thima gume kuin kwa ka gda stola e a nga ko leti thama ko ma a stola la gi ta ngwa van ka o dir makar an ta khaba siga an chu akwa hi ko leti ma ay precise pliki kala ma ko leti ka gita ngu kham ang o khama ko ngwa lu even khabe ka ngwa chu haleka ta ungde siga ma kwa ngul ta muku dibika tu tia a chu Ati gdeng hwa ngangwa hale. Kwe akha vun. Hwa plati toka ng. Ta agno chure gde sigama. Kama tik. Sigama dri tweta mokong. Kung tik du tik hach uke dri fivi. Ati gdeng ngangwa hale. A ngako li tima achu gani. Achu ngus ya. Sa ati sagi ko li tima agita kwa. Ako li kham. Achu da tik gdeng data kwa ngaling. Van kal mo dir makara ta. Ang huang mo nga wang nga. Katina gita o ta chige he atutugi ngukwe kulu ukwa akakututugi kakula ngwa kulu ukwa akakututukwa ojawa u angungu angundu maka kwa kangu kaa hege akakumaka kwa kangu kaa akakututugi kakwa angwa ma mke yirentar. Katina wa chige gya o he angu okama kwe nga wa ngayin akawha Ha ci malulu mata doha akwa kwi ci malulu mata doha a onni ci malulu mata doha an uchwa ci ci ge he twa
pasi a uhangi angwa ngonga waka uhangi chika ngwa ukwa la terke a khoge ka chwang ka khatili a kam kam ta kam khabe khabita ehe a khavun chu khale kwa angwa ngwa wa ngwa strati hela ngwa ngwa ngwa tamaji ka ka kha gaba nga kam achili truta nga angwa mdambo chuta sati sata truta dir makar anga ko le tema anwa anga gani ka tema ka langu kham ka anwa hu a tsuwa la gi ka anwa ka truka tia kama ko ya gani a ko first turn ko le tigani ma ka langu ta ba sikang ha tum tum ma si ha mdambo tsu la anwa ta ba si a truta nga kama ko ka even khabe a talisin a soko sin ti tsoi gi kwa tuma a kwang kwang nga wa yika gi ka sin hi u ti khwala dibi dibi nu ko ange nga mi ka ba mti gandi mi ka ba a kwa tshwa a ti ni qhe wa mi a tlo first time ti khwala van ka hla gi ta kula an ama ka am khama ko wa ake ti khisi ka tena ama ke ti ka tutu gi ka kulu u kwa tse ama ke guduma ama ke ti ka tutu ku ani kwa ka ama ke khabe ka ama ke ovu akashin aga chuku o jawa adhashin ki ka kachin ki ka kachung ki ka waka ama kama kwea a atoka sin hi uchi khabe ka chisi chi kwa gishin tina tutu ma ahun kukhango ngawa atota finde ka ki mwile ki mku giga interact no chi kwa gen okwa che he ya gishin tang mituru ka kwa koka kongwa kwa ofu iya a chuko sin ye igi gam kwa trungwe che hongwe koka ko gakre ka ka ko samthwakre ka ama a tikogisen ti gik at ma a she khongwa nga ofu i ti thoi in ige ka tsu ti go khokas gakre because ka ma khongwa tsai ti thoi in kho a nwa da khabe sa tu probier nwa nga ba a nwa ga e khoga nwa ti khoga nwa nga ba a kula a atan nga ba gisen ta kate gu a nta itino a khasi a nwa ko da nwa nta a thin kula nwa wa tiki ka gya o ukon khonga tiki ka khabe gawa deep deep anin ka tru kha ke am amungo ka gita kula mu khya akiti tiki dogo sun chukwa sun hi ukon ka e chukwa diagnosir ukwa ka tiki ta wanga ka tiki ama sun hi nga waka kiti khwang ofu kama wa an e he asin he ti sin gisin ka khwa ka nna he akto tutru ngwa first tan u ci gisiga o he ang ngo nga ba lu ka ngwa van ka kha bhare ngo ci ula me ka ti ci ka ka ci ge akka ke kwa akwa stila belang ka ngai sin a ke sim tu ma sa he nga be ko mer tiwi ci ma tre ka je ma tre nga je ke ga wa mi ge mang ngwa nga lu ci ofu ci ge ka mi ka ko ga kha ma khwe ka ni ni ka mang ngi sin ci kwa mi ka ka gwi kwa a ngai ga kha fulin ci ha ci ci nga lo fa ngwa ka ci ci nga ci ci ka ka ka ba tsige panin nga ba o nga ba tsige khala ka ke doko jo khosu ha si ka wa ke tuti mu ku ga sin alzheimer aga tima kala atum a ban tsi ba e shin o nga ba tsige a tsige khala ka si o nga ba a diagnosira ang mu ke ka he o nga ba ka mu ku ga khoka gu ka ge ta ka ke ba ye khuye kansi ya e he doko sang hi tsige yi chu jo mu shwa ka tima si chu cho u kwa nga ba a tiplela un ariksa ya gya we ka kha thoi u ara fur ka ka rak ergir ki la ter ka akho ke ka chwang hisin ne uke chimba ehe ka kha we tutru kha we gang u amungu tru gi ke am u amungu ka ota akwa angong van ka ngu nga ake ti khwa wushisi ka nga ake a aye talisin ka nga ake a aye sokum ti tswa wuche she khabe yi ehe inu ge khole qatse nne a anga yi ka geta ota kamang ka tinika giga gu khati khwanke ya ka ka sungu kha ke a ti tswa khale da ka khwa ka geta ota ka khwa anninga qau ka ta dukha tike gawa mungu he a demichi ta ka nga wa anninga tini giga ngui u ka mu kung giga wa ti gige ka khale a joko sun doko a o o a tuti san he a nwe da kha le mang ka sige sun he ka mani ke gaba wa anin kama ke ge turu ke ni uwa kwe ke amungo sa refe wa ke specialist hun si ge tutu o o tuti san a te ke ko sige u a sun he u t
Se sigewa wake amungu skin, brain skin. Sigia sing hi uku e gunigati amungu gunigati maga gete kali uka matote gawa kamaku amungu digamang kwa hisi nete sigitwa behir ukwanka. Sigida ng hicho msuwakati masi achunga wa a. Kamanga mawa tiga nuida has naki kinino e agitiku gumaka. Sigita ang aki akininu sala. Alzemi ang agakhega ang agakininu treatment ya. Tini kita kwa akwasa. For all the city can move, my fitika nga wa aki nga na kwa nga nga kwa uluchi. Nga mga gikwa oke kwa nga dir makare nga suwa nga zingha. At nga dwi kwa tia. Kininu sa nga yang sigita taa. Tati kwa kwasa ua. Nga hawa ki fela kwe age gama kwa uka. Ang huto mga achuka. Nga kasi tise kule ma achung kham uaka. At utang mga gani dole ka atang mga liu gani dole at usitang mga wale kwe atang mga tuwa at utang mga ang mga bata agaya atang mga liwa kage kasi for ka ehe kage kulang mo dir mekar wa ake limiti titi ala doko sa agita sang cho mso gati masi cho cho ukwa nga wa a hindi na giga sang u mchima gita mga uta kwa uta a mtuwa si kwa fer under ngana ko gam gege nga kwa ka gita utang nga akwa angu kama ko nga wangi aga ko uwa akto ko tu eche masan dang le kata du khasi ngu uta kwa okwe aga khasi ngu uta kwa uka angu ungu tisi nga tisi kala dogo sentine gita asen sema gini chu identifisir uwa tisi nga tisi gege kwa ngabi u angu tuansi sitin nga mga gita kwa ake mchima apri nga wagi chuku uwa chu tisi nga tisi nga kwa ufe nangke ejela u kama ko nga wa kakir akat aga khason titi hita na mong kaka wa ang mong gani kuna. Kamang nasa nagita ko cha agichi o mong vindika uka. Alzema aga kikang ka gita hang af. Sige he igi kwa kulikwa nga wa ichungung. Kaya hea nweda ka. Sige apanin nga waging huon vagal wa ichungung. Hmm. Turo ka giga chuyo ya o. Wa atuto ka suwa ye jala nga wa ang mong. Ufinigay nweda ka ang mong. Amongo apanin nga wa ageku o tige hekwa trekama kwe a andak kwa ku uka higa lagi ka wana kan siga gawa ngunci singa cici ngana kuwa liesi tivan titi age nga kanut gya chwa agang cikala ak atunga a andak kwa ngu u sung hun kaya kama gamsin na gamsin kagang kre chwa chwa chwa ka u e tige he angu unga wa cici kwa chwa triga kajik da triga a angin mungu kagang kwa ngwa kita e problema. Tisika tisika agi uka kama kwe wa andak. Wa tisika tisike wa liesi ti. Tike ha uwa ohe kwa ka atuwa kama kwe a andak. A kontrol u ayula. A timbu sila stine gito kwa nge. Timba nge timso ka tisika agi kwa tukundisa ti kwa. Nge ti kwa nweda ka sosiala understanding. Ya pari nga wa tu mga wa ya sokos nga. Pari nga wa tu mga wa tali nge ti kwe ehe. Ya kwa nga waka itutru ka kwa ghanka eka. Sam tuya nga kreka, chike he gya uheo nga kreha gu kreha, nki nki. Chisi nga chisi la gantini gita kwa sa kama kwe, amuku gika kwe vindika wa akwa kika chua ngu, ke chika wa kika wa alzheimer kaka kri. Nam gita sari chika nga kika ge akundisa, kwa nga kwa kakundisa nga fitika nga wa, chi maluluma, tang huang huang, kaka wa chi nga ke hea ngu kri, kama kwe wa, kama wa adi kama wa asuku nga nkiti. Tamuku giga sung u, mchima mtena tuisa muku giga uchu uka vindika uka. Gita wa sung u, chigi he kaa agi ngung a yoya kwa akwa giga chua ngung. Hansi ngi u, chimba ehe chingui kwa kwa kwa atu fitika kwa kwa tu kawa a. Mwonga waka muku giga kwe khalia choko, choko sung. Kwe si mwonga sung hi unga wakika, he ngi chigi si chu a kwa sa ukwa nga wakika. Wa kakokomasi kamkong ma asa ulasi chimusi ngira ngwa program ki gang mwa gira sa fita te dura chi gira sa program tin akalu tuam ki ulang chimsnga ki ya chang

0: gamoy kongo ngwarata eiko keuka de a dinongi ko on ande kure kwe de a moko keja kwe ko kunveta kako kwe a Mitchell's Plain ki kapusim anim ka khoi ko kya mo khita bore twat kwa no kham ana ko te kwa konde kure kwe ngim ko matsu unwa tata polisa na kik uye kate kwe a Wesley Twick a kate kwa anu mboro nga kwa madoite kwa anu wika chesi kaha mkwe a tia oro poko kate kukiare tinta. Polisi na angata hono anga uikisi ya tikamka ande kuri kwe asi oro tik antia de poko kiai asiki tinyo. Kao jao kwe na asi ya tikamsika mkwe a anga uiwa o kwa tatasi angkarati. Boris ukhiri uhe 12 de mboronga quick a ivere khamoite kwa no taika quick a kisi e kombo mbela kimpo malanga ka teta tinga quick ya iti a nana si oro si kho kwa iti si sasa a kingan kwena si eko akare kwa iti eko tonka te mo ino 2 million randi sa si ka si di a polisa na khana ani ki nge ti na vi kisi ki si oro ti khana o si sa ze khan ko ta ha tswa ki ta ko singa sa sa ze wo ti no a ki si o ti kha ng se re kara ng mo go ye go tsa di ta tam sa sa si no tonga o tonga o sa se ko kya mo go ti kha no ng n bor nga khona ki a ki ha kha se si de kha ng mo ka tswara ko ya nye khu a o mba pra kha ti a ara te bore te khiri khiri ngun khawana te bore in ire qanno xk fm ki qeqe go nyam ka khoy a khundam ska
1: tol fuge kama khakha ba aga firi ge xk fm mona qawa bayung kam bungun mpumalanga taxi qo ewa mgoso qo ju sebenyone meka tuda sabak kama khwe mantlanga komisi ki gang yitani ne a khali unqaba kwa kha 20 ya qhulan ya meka gigita kuke komisi ngaiti kwa makwa wakan. Kwa kha 20 la meka a uwa ngla ngangi ya gani kang tutum gya kwa mantlanga si abuswa kwa kha fontein kempumalanga kunan. Ya gigita kuke kwa tu kwa ngya mantlanga komisi kikake kang fesa ka antene kalikwane neto toka tula kakin. President Cyril Ramaphosa tisa tsingae ngi thui panga khama khwe tswa ga ngla ga ngati dinga thui ga ngalo khama khwe o ki ga ngati ding e kisi ngole nga ng si thuta a kha un ya ke kanga wood meat ke gana ga isi ga ang ke honest bra khuna kwa e sa fisa la ga ngati ding e yi ne kha ke kwa e kolorene kuna ke ngin a tsang ko ke kam Ramaphosa gige ta ku ke bongo he ke khwasa si a hana ohun lagati ding o kani kan en chigdo ke Mitchell's Plain ke kabu a ya ko khuna meka sige gu to ke kinga kan de ya ke ka ke kho ya chiden police tangu ya na kho Wesley Twek ge dan ta ke chigdo ya meka na cham chidi ya ku ke nga kho kho chi a ka nkhikhian police ka ige gbe akola ige ge ta ku ke khamsen kage tidian sikin nga koloti aga kikriya ta ambulance ko ke ke gya kola ta no ek disin ta ke tidian ki klen hum ei fasin mula ko cha ko ka ta gya aga ofun aga na ke mbombe la ke mpumalanga kuna kan sike wonan ngaba yi ke khali yen ka basi kono kwa 2 million randi ka gaya police tlanguyana ko navike meka yuku ke fesa ta ke wona khali e na bakitsi kan tswa wa ka tentem ta kwang si ka ang makhali a ka cha tanene sike tseng la ka ho yeng me ka wa yeng ke kama ng le geng ka gida ng ke se zi ta kula khanon na sike de yena ke gang gang ke xkf em kham ko tanene dwita sa ngai

kwa South Africa chikwa ta o ka vindika meka America sitiki gita khamsinga ki ka wa musobo digika tsaba khwe ki ka nkasi a tu khing ya o hana tswa tsa ka ka shange bongo e tsikige ka ng sitlang ge ka ng o qwanqeni Ramaphosa gita ku ke South Africa wa nqule ka nga muni nqa tu mina tsa ka e da kula tsinqika ng he tsikige khretane ne tswa sa o tram ya ngabaseng Statu chikoma koma kaunga iku misi gita kuke masiko yanga statu chipangi kumisi wasangu kanga o chigigika o statu mblewa chipangi tutoka jalan. President Cyril Ramaphosa meka gweveka glakangi kama kinga ama masiko ha. SDA ka ke yi komisare samado ta fikeni gita chigikuke kumisi meka turota gita apangi chikuwa mata anunga. Ngule ng provinsi ng departamente chike municipalite tiki statu chikuwa masang. Ayi fasin. Ching ay chaki kabun akakuna ke kwa ang tutum giya bukto ke mnandi strandi ke falsbay ke kapsta di kuna i ke kwikon. Ngule ngang aga glukton lakok sing o gig takuke ching ay chasa ng meka. Kamta ke uwa ngaba i talising ke glug ganichi ungwa. Ta gige ta ke kwikon. NSRE aitlangwe ana ka Greg Libenan geta ndake Spanish ke kwangi gige ka khwasa tsikwa ye taka e siti gige ta kuke wana yiki kunwa ta yiki ton ta khola nwika ngwa NSRE ga tsigwa nwike Delft kuna ke kabu nga kwa kuna ke monwa BC strand kuna tenene sike ngaya nghe go tsigwe ke ke tu unga ban na siga ege tubya ke gangang khen ko tenene dibita sa

kame te mono te ki kaisika yin ire ak amta ko siwa ki minute sikara khwanu ngaya te o kaya ku si teke hekam ikaw ka yan te no kaya ku kwa kwe moro sani te kiko he no te mbamba kwa go rado ni ikaw ka tuanta kwe ten kwen seta no kwe moro sani su o program ta kwe ate ko zawa ku kwa ta sak jami ati wesan ti jaw kwa ti mbiyong ka mbungu ta khona ti yafta ka punda ta ngeskite te ko tete go bori jinga ka tokwa ko ko ku ngwe morosan so program ki te kom nyam ka bori an ka ta kwa no polisa na dri di kwe an ko ti en la ka mu ko ne mborunga si ha he ko tesna ti he nye khe ta ko kujusi ki a jo trek a me si ko weti ukurele misu ane ke kweke kontes ko mogo honor ti kweke a kaya ti khana o siye pende ki

Kama temu no teki tuwe ntube ire ekta oku. Kama kwa anu teo bori a ti sarati yaftaka punda. Nwa ma nga kwe ti kwenye pa de polisi komisari si a tebelo masikile a kati kwa anu nga mse uka kuma Lawrence Mozin yang yama ama go a kai ko a kwe ti si ima e koma he a ranberg si de police station ki e kusa kha a sie ko khasanta nem mje ya mane ama se o khitim boronga a si ama au au dita video a kloka de kwa kloka de tra ka ti a ki ama gako kwe a au au ko chin kreti a khwen kai no ngokonga o siki santen ki nema se ko kwa kara hoiti in October ka khabana ka ka khona dik ye ki imasita musikile a ka tkhwa no cham siki se sa jita ma ko ko e ja ku mo gwe kwana he pulisa na kita madango kha tinu ana khana utha me khu si hisa na e ji a gara gwe tin a khu ji ngo si ko kau kau kai gwe a kai ko ta President Maseru Lamapoza ham ane aka tkhwanu South African Cheska khasu ane tamakha khas na kuptamate si America amanda ko han queen se khana yama ko kwe ko kai kwa ko ngo khwaraka kwana agota kwana ngcheska khung on kuji ha ngcam musa o jawok ice kitan Ramaphosa ncima Johannesburg ke kuyetite ko esa isenge khono America's the minister aka amundi seta jawoklo a Marco Rubio ama kwa khoje a kratisi khana ya mako visa a koro ye kwa guta a tun tuo set Africa ke din kwen a qoqo karako ne khana oku ho khana a ka tkhwa nonze bori a tisi aki tsaunisa kha si

0: No, aki ana ya kuta ko mu jang honor ten takta kwena han una 4 November ate guna khoji a koroku tsame ki tema guna khana am guanam ka baraka san bere tina ujin akoroku ka o ma wo fu ma ngie tin vie ke ki parte isi u a he si koroku ka ang khuna u khiri u tsame tsewe ti khwe saratin atanu minye te parte he aki guanam kaha kuya an wobre tintam sei si municipality ti ji anji ki ke sika ka wosan bre tin ka ngati ha manga un metru sita maha a nc e kuna kaite ti sika an karati si khana anja si e kutaku a koroku ka kum wofum setam am asik ye ting ui he kai ko ko atemu gwe na khana do dwe im ak ye ting ke an a ncsu president de am sarol rama posan na ti e kai he te guski khana si ko ta ko kai ko gwe ta khono later na kai sin guski parte su national jaung grup kun iski kar khana ste kai ko gu kham boris khre ohan Mpumalanga teksi akama takono biesa khiti kuma ju si banyoni ama ya kutako akaratin mantla kwena ki si ina anja hinye kutako anja sinu kai kuta biesa khiti kuma takono teksi akama bafana zendane seta si banyoni aki an karatin si khama anja sino an ka gubet aki khama whatsapp gite ko ta ko te kai ko ti ko ji am sindanim setam kwa ku ji te ku te tin ka ji am ta no jaw ji te ma te jaw shan te tin ka ji am no edwin constrexi kun u ko shtama kha khama an ka gube kha si banyoni amado wote khama anja dowo tikwana no shesha item ami tikwa kha no iye tibe khama khun ka gwim ofu kham aki moronga kara ai khwai tim tama kha anja te khun ka gutem shesha am bori kuhe kame faifa kam ta khono x ka fmo de ste komo gwim
1: Si o mani take kama firi ke XKFM yang hiang kamuwa se seken ikhokan he ahana mkeng hum wami fresto mangumbu. Diri ono tin 25 takha lok au hum ke kam siwan iya chan ke ngoli ngka ng seken hui take kama keng la yang hea ua chan. Hulam ta gwe chike ehe ngoli ngka polisa komisari sing hakang tebelo musikili ahana koya kankui ya dachiw si seka ngke box berhike langus besi ya gege han ya kan ku ko hen lo ko idri ge gav ya ganan ge lo yang he wa khung kan ki wa ju jabuli le m timba ya hi yang ngun ke dhanur da kha ki wi ngak kan ki kong ke villa liza ke quantum down park ke box ber khuna si dege sin khum m timba ya kling ta ka wa si ge a kham sung kha wa chi thoya hi wa ne kha wa ke ngi chan ya jon ge gan ka ng he wa kur le ni metro si ge wanam Polisa ka ke hani kan ku ite ke ka ika kwan kwa ta liya ng a uwa chit kwa dri ing he kwa sa ku gin halimun ke chit din nga ta liya ng kawa si ge a kam sung u ta si ge ta atia fesa u yam mwaso kili ge te ken hiya da ke chit kwa ngay ngu yang he uwa Neha wa ki yingi siku ke wan loa ya ngunung siwa September ke olifons funtins ki wana tane kali siko ki ngheya mam jum. Ta dia angawa hechi ke kapstating ay burger mester jo dinihele lewasi anganda ke statu ke tusa muku ohung kawisi seke ay kukitani kari ngung togan ay ke ngung koka ngheya wa chung ngay plen nawa sihana wa chik thwa yi geta kamsung muku ohung o jalam. Hele lewasi anganda ke koka ngheya chung ngka ng aga ga ta statu ya chon gi galin ga tia tia ki vike ya hwa chi gisa nawam wo fon ko gusla ka ga vita ka khulan hola ka ki hane kan ku gi khaw ya kum sala si ta khanu im ya gin ya hu manne rang plen nawasi ong ta ya khu mu ku sing ki chung ka ma sini cho

la um ele le wasi ta kawsi gi akham sing u ke khanu ying he wai mun chu apanga chaji chhoi wa fai fi wi ke chung ga hu ko chaji chwa ki kap sta di khuna ene wa ki lokasi hin ya hitum gi agani ka ng ya ge ta gin yam kage masang miya hangulang kagawi ayin si ayi chalo tutu kwak ahum ta parting ay belewa kakla ki yonus barha kuna yi ga gawa kakwa kalang e kwa ahig di kohi a kamsung chima kang hiyo sing kang utwa kang e nga kika nga ayin si kwa gitu sa moko ahum honutin taktaka yi ti tkwa yi galat u ki 4 November ki misipala hangulak ang hong achik dem hangula hofu ta viki nga gangke kong parting ay tisatu ge gyahana hong hangula komisi akong a cham yang he yi ke tu hung ji thwa parting hung o dhan twin e yi ong thong a si tokin amang nawa yim ka ge tang he te ke parti yi ji thwa yi he plin nawa ka bas a hong gula yi kho mandala ke municipality ding a si ji kha gula yi municipality ti ya e kanini ka ng yi hung a mandala he ji ke mangaun e metro a yin si ka kin hya ta ki hong gula ofu tang ku ge ke hanagan e yi a gulikhama ku tsaka da wa vuk ekaka muku gwe gulikhama ku tsaka si mutu wa tsayim ANC president Cyril Ramaphosa anqinda king ni ya ng taitsam ka ng ke chigongi yang he wa inginga kwen e wa yigi khoda akhangu qeda dang tani ibe aku chingung ngau ya hi wa partin engulin ngu viko mangulupu wa ekorosi pamalanga ayi taxi mandala ka o chikem goso ko jo sibanyoni ta kan diu tang le diu ga ti sa tu ya ke ya pring na ba ya o hu ha ne kan ku ge kha te ya ki man lang ga i ku mi si ko eng le man ngi si gi ya ti sa kha ma khwe ya ki o ku ka khu kan ke wa mu go so o ko e ti ke tek si ti man dala ka o ba fa na sin da ne sin ban yo ni ta kanu ing ng ke chi ga he ya ki o ko ya kan ku ta ya u za la ya si u ya he wa ku la ching i kan he ya ak tang ke kang ku ga ya wa o ku ka khu ke whatsapp ya ng ke ku ka khu ke kang he wa ya he na wa ke si dan nim chi ma kang ke kunisa sang khale ke khau kang ku ke kunisa u he na mo ke chi si kang ku ko e ke edwin a ya construction yan hulam simbanyoni tani ge tan ya da ke kasti ku yang hu hana fisaka ng ka wa si ge akam sing mo chi de ge ta click khama khu ya ya kwa e ya hinwa ki yusi ki hna kagin la ki giya ka wisi sin aka ngin ki chi wisi ki as ku ge a hana u interni ge he afisam masiki wala wa 5 masam kun ki kontalim

Burgerregte organisasie AfriForum te gana anjasino en nasionaal vervolgens gesag konasieko takosi swera magwe EFF usim agama Julius Malema anja ama uiko kai kai etem kwana he ama aki school of uskap usim am nguri karamboronga karatim kuma kama suri kwa kai ngama tintem kiao kwa tintem no wofu ma aki Bergview College simam ma tatile Yaku Peterse AfriForum kuna kawo te uusha uomasha ama am amalema am ANCSU Sekretaris General Fakile Mbalula takon uskap LUR Mitri na di am fandile gade yaba team ngo jise kutiko an karakwita kam Mbalula ama aswe jana te koji an kungwa te jipite se mboronga kaya teja nge ingye tingkuri apro media kai ngo tingki an karatim no NVGE kwenam kai asara tingi ngi mboronga haem khana siye kutako aja ngo si ewe tam tamakha ya bama tingi ama ya kutako anja nitaka ya mboronga karatingi mboronga ngi haem School of Ma'am Akwanaika Yabati Ukujitamakatiata Fak Farbont Kusatu 15 Kadiam Nung Ayeti Kai Hee Hanadiam 12 and 15 October Ta Te Uguim Kai Nghe Kai Te Nungye Tim Vikesiki Yeti Kai Kuji Te Tim Kai Sujim nu akia inkara siye kutako kheri na tingwe kusatu si u kunipam presidentem Mike Singanji anesijam fagbonde he ama a akoro ting akim no special na eitfurna komitee na ka he e ka ting akim nu kusatu si u khom si umetetu istanta kronvet istanta khana mungu ka tim Nkwesi aki iyeti ashi ka mungu kano derta kakye na kha ngu kaye ngu te tati nuku anga u awowe ti nuku kaye tiko mungu amak ako kusiwem kusatu national na kuye mako kwe an janele sabela an karati aki khana anja sinu kaye ahe en khabana kha mungu magwe kwa eji tiyo teklaisen ngwim borisi khari wem 352 di mboronga ku ngie tin siebe eji u yela ngwin ki khoiti te ko te ati a akim no shwe sana di konan ngum si di kone pa police commissaris a tebelo masikili shwe te atam no box bar khasi ka ka we ki imboronga kwe ansi kutiko ka ka ita o te sana tin jabulile timba ta kite di o tre si u donor da e vela leja ki ku down park box bar khe ki si we ti am tim timba tre am ne re ka di am o we ti ngie tin kam lo ja ki anga o shi wa kha kurleni metri ki ku we ti Polisi na kai an karatin si kre jing ji khana mung di konan o an tesan titati aku titi kwana ikam no wanam ka khase sama ko ko han ram musikili an ka de ni kha di khu an o di di kre 7 September di khana wo ting olifans fontin ta kai te kim no wanam ka mu ay bre khati mari karitam Bori kuhe te tahan kama siwe kam ekska FMO tahanos te khawana te komu gwem.

ndirhe gika kulungisa sikola qala ndigawathi ndala khe gika okakhangokam ngehiya uwa ulungise gika jonqa ndimtsa gesa ngathinatsika ngiyaqhali cho qine kuna ndangqile kwaqumaseka sika nge ndangqamtsawalakha irfuneteki nqoa dumqinqwa sizi ndigamtsa qhankqota ndimqinqwa ndafitake cho

0: nangam iwun tungu matum chotong nage gue kai ngi kuna tanga ada dai kulu ne ne ku ko da nga ne ne ne sangi ge ju cha e aki ya kana ka mun akwa ku o jang cha da sagi ta ku ka ka kula ai ya ju cha twa kali ha ku sa te ku tu ta ki ma kali ta sa ga so dio so kwa he ya kana kama ga ni ngage tungu matum tungu matum tungu matum ai ya gogo ya ngo nga ka wa na Ewuna ngi kwamba ngi kwamba. Ewuna ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi Sagi tongue chim go oo tongue chee. He won a king as a conda, as a conda, as a conda, as a conda, as a canary. Come no get ah. It got to that. Could that quagway? It got to that quagway. Tagging me ah, I won't like what to call the matter come at a minute, minute, minga, migo, nada. Poggy googie cook what? Get poggy goony ah, intended at Fatana. Cut, Goose at was in the sun at the bone cold. I mean, I don't know.
1: Trop,
0: Kamtawa ya ya kunga da ke ya wuce wasa ga nan nan ko ta amma sa kana hu ci kuiwa a ci kolmin do a ci kui a ci kol ta ko go nu kana nu kana cin nam ta ke a ci kolmin ta ci a ci kolmin ci ta ke ci kolmin ne ko ndo kuya nin kana da ni mana go na ta kuya a ci kolmin do a ci kuda ko kulun tangusa eh wona ke mane kauna na to ada na to ada ne ah da nan ko sa to na da da nan to ada ne sang sang to ada ne ah ya ke da da sang sa da no na to ngwa ke mi o ta ke ma ke ngai ya ta ke ngai ko ko mi o ke te ta ka ko ko an ko ta to ne ngwa chi ji ya ah kauna na to ke ko tram chong na de ko tram chong na de ko tram chong na de ko tram chong na de ko tram chong na de ke ngai ba bi bi du nu ah de babi ge dunga sida ne ngon an ngi ko kam de ge ke thop thop de ga wa go de ne an ne i chu thop thop kam ge ga i e ga ne ko ji ka ka ka ge ge la ge wa na wa na chong na ne ga i kham sa na kham sa da sun go ngon na ge na ge chinga du ki ka tho e da du khola se e no da sun tu na ta na be da wo se ka ta ko ngo de ka ngo de ngusi e ta ngo de a ka sha ko ne ge ga e ngambe konga sutule singa sa sa tla ko sa sa chwai tat na komi si kam tamin gata ta dilinga chamo sa si gaguta ta sata ta gungum ka u a ma ta a na do ta do ta do ta do ta do ta do ta do ta ne ne si ki tani da ne gemren ne muta ya ta jira ka ni ta jira a chong nan ne kon ne mong ne kham mau kham kau kham dau tu tu pra pra ki ta ba pra pra ta ba ta kan ko ko chi ka ko ko an ya ta mo ta ko ko ta mo a na pra pra ng kan ne jira na chi de ne ya ne kun ko chi kan ne a ng chen ko ge de du mong chen ko ge de a no na ne chi ka ta ko ko de ne ya ke ta ki ta ke ma da sa tro si ke ma sa tro si ai sa tua da ngai ngong ya wai da ya tua da ngai ngong na ye da ngong na tua da cho xin ta ba de mi ye kwang ngo kwang ngo ne ta ni ti da ni kwa ji ko ran me da chi ko ran me pa pa wo khlu me khlo ngo khlu khlu ngo ngo tu nu ngo ngo ngo khlu wa khlu wa ngi ta kwa xin ta ba chi ko lu me da khlu ngo kha ta ga ta ya gwe kan ke a chou ya kama kwa o ngai ngwa kunu mumwa no kai kwa ntake ke ma tonu a tonu tamane ke tonu da ngai jage wana kwe taka ngai ma ngaya ngai kwa de ngai pitok ngai pitok tu a kata nga kwa taka fala pa ngai kwa ki miye ta ki miye kwa ta a ngai ka a tlidida wa fala ta ngai kwa ki miye wu ta ki a tlidida wa fala ta ngai kwa ta besi ta ngai hao nga me kana kunga wu ta ngai chwa gao ta ke tik de man sa atari a ji ko lu me man na ta ke a ya ne ni sa cho gu ko kong kong kong ta de do do la chu ta ga gu ta cho sin ga hen kong ga chu cha ga chu ke mam chin ga chu he wo na ga ta ta ga du ma ke a ta ri ga na chu a ji ko lu me ta ti ga ku ku ka ku kwa ku ya ku la ta ka ni ki ke de ni ga mam chin ga chu do ga dan ku nang me jung ge a da se git kan nang ma dan ku da se se ge dan ma ku tat kwa du ngau ma ku ya ke wa ke kham ku kwa da je ke ge ge le da je ke khne ga ba de ka khne ka na da je ka khne wa na ni ma da kham da je ke ge ge le da je ka na da khne chi ke ge ge le da je ke wa na kwa he sa dwe ge wa na ku ya ma xin chao ma hatte teu khata de umu motewa ji thoi waji thoi bundule hebu na ke tangne singa tamda singwa ta nam singa a sing ke sach sentloko sethuba ikhondi yango ngoku ekukhwante unqobe tika mkhanda khandela ukakane qhakunqa kula de nathi ngawa dubiya tawa dubiya chi ambe atwata kugwa de chawqonda ke kanu mtsawu tacha chama tsuku kumtsacha chama kamtsacha chama tsunga uqoqa akhumtsica ajoya ta acitsha matsica ajoya ta atoka kha takitai timakanda wathi makaqhayi thixa chi thwanqa kwada ke ah yego wathi thwanqa kwa miko kota ukucwa khayi koko ukucwa kha ta cwa dulu sangheka ke cwa kha mamchi cwa kha mani kukwa kathi ke wathi cwa kha ma kama ngana chundi ndika makho inqungqi ka hemo ukucwa kha yatobona ngaya ta yatanwa sa cwa kha ta ke kanxa amaxaxe ncedi unqajwe kwimama mima naye wadakhama xhama iqhum ndana wadakhama imincutshe uta yaxhama incutshe mamama nawadaqhe chawaqonde ah kacutshe mata ucwacuqa oku nxoke aqhuma ucwaqa ndiyathi ndatshajoya sandwa nqaka bincechema ngewantwa naqhweka xuku kodwa nikuleya ndlambe tshuwa kalakala ah, kodine, ane, kaya, yatuloy kita ko tanga sa na, ko tanga, akakulo kita ko, akakulo ka, ku, nga, nabin nga, nga kita ko, pinin ka ka, heo na kita, sando, kam, sa kam nga, kakachi, nga kachi mba, ya, kumata no kachi, nga chua, nga kakunda da, nga, nga, kakdi, kita ko, nga, nga, nga, kiti, kita wata nginga kada gakar kita kuata ngaku miyam tegi ngaye wo gum kade kuasna tua nah tua tak kita kita ya cuci wa ya kungunda kungunda ta ya cuci makal jeng kuata nah tua nganga bukunda kua jor ya kagunde kuata ya kua cende ke miye ngabi wo ta kua kadoi kita doi kang kita a cok cok ke jain tau ke gangul singan data doi kang kau tau ke kret kret kata iba doi cua cifu di doi kang kuda no ke amain deh kau jui yo hasil kau ke jurati jauh tau ke ah cok ni nunba ta nunba tang tuan kau kau ha sunda ta sak kuda ah ugu tunda jangan ada tau ngai cibu kai kuda kua ke kuda maga tem kum ta cuda kum cika ku joya ke ya ke iye u iko ngo cik tem tapi ke cike ku ke ngota asing ke su su ku joya tu na kota ah ada tam da ambil ku kua ngambil ke asing ku doa da ngai cok ngang ngai dung ni cawan ngong ngong cawan kuda ku kakak ke den dering ke temo jeng ngambil ngai singa kan de utang ngai ngai kan da cibu kaman ngai kona sana kau praga praga kua praga praga ku ngai yan da ke ke kawa ke ke kali ke kanda kai kangen ku na kanda ale he ku na kanda mana tu de gong de ngambil a tang de ngai tuma tuma ta tuma kua su tuma ya kan ngai ngko ngai kadu na wa ba sa di kau tena uda ba chang ang mo sa sin na ba ke sa o du ga ka chi go de ka ka tro ngko ko ne a ya ka ne tsam kwa ta ta a ka u ke te sa mo mo no da da ngge go de chi go go ta ngo sin da tu sa da ho i wi sin a ngo sin ga ba ge chi man de a ngge ga ngi cha ka ge tra go ne cha ka chi ngi cha chi ne cha ka ne chi ka ne ge ang ka ba a a kau kau ofu anu ya sih kong cakang di uang kau sih ah karena kau nolak aku lantai ter empat kau nolak ni kau nunjuk sih ah ni kau nunjuk jangan aku gumuga ah hai cakau kau anda ke anda ya cakau kau nunggu kau ni menuju ke cakau ni ah cakau dengan cakau segera tak tak kita cakau cakau ngoga ukula kata kwanda ke tswana ngoga ungxela tsho ka ta yinda tswa ke sing he wa min yinda igwe iko na kwe joya he akuke tshimu tshe ya ntse ka min ta asinga ke me khonkhon ta ka ndi bitakane thuan tseta he de ta ngai ya ya ta asinda yakandi uyathundi uyanceda yake amasinda ke masi ya kaqonqo ngongile
1: sho
0: kuba sandata uqhamqo kodwa cishindwata ke gumakade gumakade gumata kitangwa choka u ga enqinga ngikhoke kha kasi uga utho ga ngoka ngwa khaka so utho ge ga ga so utho ah bakade no chonqake yaxexe oketwa hayi ah kama wadi uyajinge ka khunkuluta wa ajinge lokam
1: he wena ke ngixakwa ndilengeza mwaze ngxakwa ngesi yasanisa ndagqayi kugoda ukhama siqutshu kanti ngxakwa tanxe ngencithi ada tumata nya kuwa ngeyi
0: ngana ngesi ngencincana ke ngxakwa he wena ke ngaka chawe ngxakwa kanke chawe ngxakwa kululu chawe ngxakwa Tabuli kan kau ngua cige kau kau ngua cinge sin. Kita kuda. Dengo kasih ke tuan ini semua kuda kau kita ini kau. Sajang lagi matu kata. Kau dah doa. Kau kegulu kali, kegulu kali, kegulu kali, kegulu kali doa. Kau semua. Wenau. Sungguh dia guna, dia guna, dia guna. Kami ngapulung kita, ngapulung kita, ngapulung kita. Kau ngapulung kita, kita kampung ini, kami ini kaji dengan dengan dia agama dengan sanggup dengan dengan doa tadi. Ya, kan? Maka dulu tahu. Uge gete, gete, gete. Jadi kita semua, uge, uge. Kita polis aku, lebih tanggal. Uge gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, gete, tahu. Kau tak melihat itu kam, itu kam ni. Aji gue gak kamu dah ambil. Kemawa cidurika ya toya karinga. Teng awa ya karinga. Taka cao teng kuga cae tau ga ya kwe. Kan kuga cae. Kan kuga cae ke kawa. Ta ngau dadang diwi tan basang. Uge gita gita gita kani kakwe. Kama cidur. Ah ah ah. Kaka cawa ha. Kaka cawa. Ngau un. Nabiya, kita ambil, wina wina, dah iya. Kain kay, dalam kita masa mahu, ah, ojila, kay, kuat lagi ya. Kain kay, dunia agak dan dunia agak tua, kata, kata, tolong kata itu gua. Cuda, nua agak kuku ada kau, u, dehub ke kata dia, kau kau nengi kaya, kung, dah, cuda ngaco nengi kau nengi, apa nama tu? Kan aku terkata tu, aku cinta, kamu dah ngambil ni, ngambil tu nak noda ni, kau ada ya, jangan tua dengan saya kau itu ni, tua adun benda kafal ni kena, joka, ni utang ni, ya cakap utang ni, kamu dengan cakap utang kau ya, kamu dengan, kau, engkau kau, sila noda ni sangkut, kaya, mama nanti, mana. Kau ni agak kian juga foto kau. Ni kamp dah jadi ambil. Cik dia dah ambil. Mana saya ngau tak kau ngabi ada. Tak kau cik tua. Ambil sendal. Kau ni garden. Kau hubat asam. Kau dah cik. Gara. Kau ini dia. Ah sudah perkara. Agak ni kau dah ni kang ni kau kasim. Ambil ni. Dapat mengkasi tu ambil ni ada. Cawan ya, tangga cawan ni, ni aku dah ni, dalam ni cipta bahagia kahwin ni, ada orang ni suka gue, otak gue lila, otak gue gayung, dengan begini, dalam ni cipta cinta, kau gue, eh bukan, tengah dalam cinta, kau nak dalam kata dan kau kena kata dalam bama, kata dalam bama, eh bukan, sebenarnya enggak betul, kau tengah muka dalam, tengah muka ni, matang ni, tengah kau tu, tu nanya, betul, tengah kau yang, ya, kau ni, icakat. Gudah waten wasusu. Takkan ni amanda wa amanda naga dah. Kan mau makan kami dah juga cie, cie makan tu. Okey, kan aku tak ganjil. Hei, mana kan aku dua dah. Gah. Sajut lah dua tadi. Cua sen kau dah mahu terbang. Tengok kan, kamu aku ada guna ni. Sedang nak ngaji saya ada cik tua dah ni. Gudah waten. Kau ikut macam tu. Ah, je, enjoy. Ah, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je
1: even no other one go. The ah, June door to the joy. That you talk at the gay, while I talk at it and get too quieter. See, care you get joy, whom we get here, you mummy, what you tie in the gate here, you think I call it tray. Yeah. Clean you got the man now at Hawaii, where you go. I tell you, I mean, dog, cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got the cocum, got

me kholo khwani tate ya tsama tsemana ya ha ya khringwe no tsamse tamate seta twa khwata ka ja qwete ha tsotsa ska se ko nye kha qama kota 20 minute tswa jeng ya kra khwano te programme te ana kwa nce ska bori di ha ko ka jengo te bori kwa ho da khono berem te ka ja twa kota te darata tin no we tsati yo to se kham khama tshe kwa ha twa kwa ha nweko te ke kunsa kha bara he a ke gupupu ta me ya qama ti abe nde ho e tshe sa ya ba tre kareta mara te tshore ti ye te tshusen ka itu kwa ho ma to n kara ta nya ho no berem te te ko ta ko tsuye tse tswa kwa ka tsa tla mpati do wa tene ncince te ke kunsa kha kwa ma he abago kwa nqinye kota ucamsi texa ha kwa ngebise na khoyo texa ho tswa dikatete kwa te ha no u inqata te se twa ko ha mhama qhegwa ha ti dot ono ucamsi ukwana ka gciya sinya tani kwena ono u ikam he ncete dika u ikama tengo ce u cewa ha tsa ha buruna ta je a buruji chom chom tako ce u cewa ha ana tweta no ncete iti ti dot benqe khwaba of mbatata of magaroni ka qoni ho of spaghetti ka qoni ho kwe nqunu kya enkara cha ka qum center ncete iti nqe kuri kuri ho je khaji ono nge vor shi twa fa qoro so mga cha ko ko ho of ko ho ya so mga cha qu qu ode beni so mga cha ncwa ko ta ko qoro ko cha qwe kwa nka cha khwaba ka qunde o yi oro cha qanqe u sa qango e cha qunqu a khwaba ho u yi ncete cha qube ta din khwaba kwa nka tsa sixoe go tete tsa ntse o sa tsa gong ka go nta gana mo yeto tswere ka senkaqo kwe kwe yetse ntse o sa qhomqo je a ntse di ka tsa qomo tsa tsa qomo se nyana go a je ha go no te kwa matete u viere di tsinja go tsinja kwa te kwa gata go tsungu je o ka tsa tsuno tsum a mo tsa tsa mo ka no te hita de ka ma gwire trauma tsa ke suri gwire tsa ke trauma suri ta khono gwibere te go tano tse xa mo ti xamare kwana tsa ntse u sa khom de kona ve dome ke mo go sa ke a te go ta a tsa ke ga e ka ntse tete so a in tswa ntse ka xa mo ha no bori di ha go di nne ke te komare kwanwe nga o ka te a ka xona nne 48 ta ke te plus nne ke nwe ha te ku iki mo tlo em da a backlivers ka ku nka te mke ana ga bana jara kara ko a ka te si u gana khubi khubi go ga bana ga ngwa a o tseka yen irritate ka amoritino khubi of home ho go yen eno a arona go ibe gana khubi khubi ete kwana ka gana ka ya ga anka tlo anta ya gana a ka tate go yen kwana jika gana ta a ana go no khubi khubi ko so u di 2020 ste ana ga bana ga ngwa ya khubi khubi gwe no te koma go dati do ta ngwa si khubi go tetika a no te u tla ku o tsika mnenqe ska te tla ku go he teki tsantsousa spatra ategwi onyante gohe ofute uchoje tegwi onyante gohe khomkara teng aske uika uito sa hinyenwe ngakwana ka garonu ona tin sieva o ta khono nyega fm ki na go twa ko darati marcus jetembu mseta kate thuqa ate ana kwa 12 amno berem tin tota tesiye ko tao khiri khiri ya gwem

Chancoma te Paulus Mapondo ake te ta kama kota si kheri kheri ngwe te komre kwano te e koma ha te tsema kota ankara si jeke kuwanga ngakhali tsingma te ta ate namona tsare kho kota khabana ha te ya ha te ken khuri o ka troli ta nwa nga ngale te ya koma kha kota as go tswa ka te khiri nanu tsa mentse ka te mo no se nye ge ama ko 41 minute tswa jeng ya kra go ha te a ka te si tswe 19 gum 19 minute ji bresena go ha ya nwe ko tini ri architect ansa mentse ka ti mienta kwa ngo te u ka ku te tu ngo ta ka ku ta ti he te kara kara ti he te u I can say that of the Utuan say of the Uta can say Tango take like Kutati Hoji. Gissi Tari Kayakita, quit a tea, Tuta, Amta, Koma, Cho, Senako, Cho, Musovoje of a car, Cocho, Musovoje, no. Te Makotako Tek and Tosa Ernsta Hakaragui, Kunako Tek Haukaku, the Hindu Amkoma and Gis Acho Hek, Ako, no Amkoma, Tamu, Titan Ham Choji, a car. Kwana ka tsute di temo te tsantse o sa thia o rote o kurina a falore falore tate tsa si 800 no tsho ji tin ku tlwa ntate en ko guru ite ji ka qobe a tsho ji nga kwana ka nyana no sina kana ka kana a dzwanga he tsongwa go takwa nga kwana siki hi tu tete khaoko tete khaoko ko ta temo a tsha morti no tsha mkuri ko ma vutsari a ya ke kana ko ise ding veta maga Aspatra akunga kutu cha koma te cho atoma kotao te kotano hiya kotako anka si kienge chamu kienge chakwa kienge chakoma kwe kwa nanka kute iti kwena hiya koka agambara na kwata no cho eto mbe kwa nanka pirisi agambara na kono cha anhe yeye ka cha kuhe cha na tati miyengu cha kwinka sa cha te kotao cha mkao mate anka kamsere mcha mkwa kabubu karako tako cha yeu ye yeu makam nanu unwa hambe nita cha tomata hanu pala jita nka usa kom kwa naika cha nita tomata na ata hinye kono kute di te au karakwako of te ukuri na te kana kotao ti nkwana au karakwako nge kama tom apresi ata kui oro hii gambara kaya kino apresi jese te guru kwere kukle wako kama kumwa kwa kwenye te prese tamino kle wako kwere kotako no agyepu iki te kana eitati chak anakwa enge cha mkuri matoma kwa kwenye prese etano agyepu iki te kana eino agyepu ingo tete ya kutate kuri na te kawaka ise so mtuwa kaba kwa bata mamutu kaya kina horohono Berem a prise he tom. Balangar ka kwe te kleu tu prise teu kuri na tom. Of teu ae ki tek anako tiin chwa. Of tek anako ta tiin chwa veta maha nges a teu kuri na ka oka tiin. Te anakwa in cho oka kwenye ko ta te kotan te soro kono tom cho je ta tiin. Nyam kara ti mi ka gwerin ta ti mi ka gwe. Asko nang ti mi ka go tibia. Tibia te anakwa hi sei singwe ta dikana go a khona mme go se se ngwe tsa tom a se se ngwe tsa tom no tsa ke se khurina go ta hinye tota no te ante tibi go he anje tsa ga a nna he kwa ding kwa tsa dza o ka nyano tsa ke khuriwe ga bana tsu tibi mo so bo khom khwe tsa ke tsa ta go tsu khom khwe tsa ke tsa da go no tibi di nngwe am go nngwe am go tsa ke tsa na go kuno tsa ke se dza o yana go tshoje ga di o dza o ka go je ate itikisinu chao domi he kosa. Na kwa nanka nje cha tibi acha ako no gleube sasa di kaa. Timiye dike toko mante gleube sasa di kaa ano make di kaya. Ata gleube kwa nanka seisi hangwe ano ohi oro tseku temote seisi kwe tseka nako tsenge kwa temote niya kakangwe mkate ya akwata. Na kwa nanka cha udomi he cha moka. Atibi cha tasi khoi no cha odomi he cha mono cha stopu cha kaya kono cha stopu cha kakono. Takon akokoro unkwa ji anji ni ngwe kia u juanga ji cha cha ati ni kwa nkwe usa cheka kwa urumende mate inya maa kwa inhem. A juanga siri kwe cha kiaba
no asere hetse ya ke ba qhohe te mi ka qobese asere te ke ba qota ho ntsa qhomo ka ra go ka go ka eja go nta asere tswetsa ke ba qotsa xa e tswetsa so ba tswetsa go suka tswetsa go no tsa gqa ke go enwa te ka se ka tsa tom apela hena go tsa teno tsa berem tsa u tsheta matsa te go ta tsa u tshe tsinja go ta tsinja go ta te go khwe kwa ika akwara ke hintu tsa motin te tsa ri xa ya ke tibi a ding tibi tsa a qwa khwe tino sorgo yo amkoma gampirisi he toma gono tlwana darana te cha kwa cha sigwe cha mo cha tom cha mo te tom tine cha tama cha tlhoyo ka cha anqa ti mo te toma ta tsho je si seno cha nqa ma ke nqa go ke khwe mo te ke nqa go tsho ho nja ho be ta a tsho cha ka go ta teta so a ho di a te tsa ntse u sa jara te u kurina ise te we o gobeta mate ata tsa ntse u sa jara kwana ka ti mo te ka cha cha o tata ko na menu ko ho di cha acha mtata no nwe he te cha cha o ta menu chi bamba manu biri mata kai acha cha o ta menu a he ti koma a qobe te nwe ka ti nkwe te uhe acha cha o ta cha mi te no sasa makasa nqano tsane ke ya ho kara tsara ko qweti ya swise na go nyama ko presidi ta matsuno tomo ke mo ko swise na go no nqa tsa cha o ti hinye te si gona ya kati ka mi ba se ko ho se gonko ya kati ntwa ko cha acha mta sinqatha ka biri even uthi bamba masiqhonko yakade titsanga xa xa nonqedi ite mode kwano te koma qhasi eya alcohol sasa ya wo khasi eya alcohol apirisi wo nonqe go sa sikana ko qhomko ha go te xa no tsa kwita tinkwe tshu domie sinange qwata akwana nke hintu te nyama ko te domiji eteka atsa qam of tsa kom spatra ko tsa situ spatra ko tsa nqa sinqe jwanga tsa ke hoi hatano a jwanga ke qamsa na kota ko mona ta e kara tsaka e ja ko ngo ta be for better mye ko a tibita a nqa inte kwa tsa ke an khora ko ta tsa kloko ko ma ko tsedi tsa toma gono tsa ya khuno ma ko tsedi tsa toma gono tsa ya khuno ga bana se sa ko sioka ta khono diabetes ta qite te ana kwa suka jwanga ta qite jwanga ne jwanga he ne tsheska o hi oro je go jwanga se ding he a suka jwanga ta mente nga kwa ka hasi u tseu sen ka tsa tsan tseu sa khom kara tseu ta ding kwana ka HIV he nge go di bi he nge go ne tsheska domie ona na ta ha ha ga jwanga hasi u go di tsan question kwa nka no tenga go suka jwanga ta qino ono a suka de kare a antsa tsa nya ka de ta a hasi jwanga si ono tswena a ngona tsi kara e ata nga kwa ka mo rutin a tsa a doctor masie ko ta shure ma ko nga so ka tsa ke suka he te o ha akwana ke tsangata e kara tsa o presidente ja o kara go ta go e go qoko ta heno ata ga anga go ka eta kwa tsa ja o ka tsunetsa go wa go no tsa dopa tsunetsa tom tsunetsa go wa go no tsa dopa tsunetsa tom ata ntsa tsanga no tsho sina tebe atano ata ntsa kha sina ata ntsa koro koro sina tebe kha tsa o domie ata ntsa o domie tsa kha sina te nga kona ka hitu temo go ta ko aspatra ke te wo wa te means a minya go ita kwa ikara teke ja te go ta o kunqo kwa nka tsa di domie te a khwete te tsui o ro ga kwenyetso tsam ka kwenye hambe te ke tsam ka kwenye te ana kwa tsam o ga nge khom ke ke mo kunya kwenye tsam khwetsa si kwenye go a o ka khwe nga hati ha a nge khom ke kwenye ha tsui o ro ga tsa kwenye ta di a tsa qo khwa tsa qo khwa a kwa nka te hitu tlousen na go te u tshetsa ncamse na te kwa na ka tsa u tshetsa ke ya nka tsa u nqa kwa nka tsa u presidente tsa tom 13 ta khono nqe jwanga te ana kwa HIV and AIDS nqe HIV and AIDS ho hambe thu nqa wa te mkoma a jwanga he ke ma se ko sobe na khwata nde u kona have ga si u jao ka hetsa ana khwata kwa nka tsa se ko sobe na ga khwata nqa kwa nka a tsa jao ka ta mi hi wa tsa qamse na ko a ta tsa te ta khono tsa te ko jao ka a ga e gara e ko tiko mi ko kwa a ta tsa jao ka ra ko tsa toma ko ka e tsa te jwanga ho kuri he a tsa u tlousen he a hambe no tsa tsu mara a tsa tlousen a ta ya gatino tsa nga no tsu be nga kwana sika hintu te tlousen te ri tsa nge tsa ri tsa tsa nga mana tsa tlwe go tati a ri tsa ri tsa tsa tere na no nga no tsa go ho go ta tsu sen tati nga kwana ka hintu te ri tsa a te nga ma kwana ka te ri tsa te tlwe na go te tsana na go kya enkara te u tsa tano tsa xa sana go anke kwa mana tsa toma qopirisi mana tsa kwa mana toma go da go no kokoro ntso tse a dino a ntso tse tsa uno berem tsa kwe kwe tsenya go no tsa te trete tsa te trete ona ten siwa o ta go no niega fm chris brown te tsema ko anka seduces

0: tikake kam na pulung apulung na oka ang kagong ay kan kaso mata ko kam kalay mga mao tamuya tiyon ay kan XK FM ko na may kamala kay firin tuna September
1: hanga are soto kende ko ang soto na wa aha kuya te damay at sirika kawa hakaw ka kung ano ka ay hakmo de kam hakaw mat ha soto ka ga di tango di ga swete di ga ko anya ko tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana kana tswana tswana ke kwa soto ta ke go re te bomme
2: kweto we te ka o ke ya ga ta tsan kara ke ende te muwe te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ga ka ndo te ku ite te nge bi muoko ai di do a di ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go ha tse kwiri ya to te dara x ka fm teu kiai keu jete como corre te kiai cara kai kwa corre no teu tena tse bori jete como corre xka fm ha teu ngongoro
3: xka